values put happy itam pew as ovi hush ngui wisni bu akham itam put enang hinsa wisni by no pantu wa bu wanta it itati mo amangam da it happy love wakat it ang ngui makyang na hoi kwilala te makyang akham hoi tan it hopi hi tanit pu it happy pahan we wa bu katsit by no wopi itam pu pangkalau wisa no itam song ka love yan wisa bu ak so so ya mong was yan bu yan it happy bill ita wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan is pipu my happy hug ang hita to weevang me pa itam pan wung ya itam ita somoy bu ita tahamoy na tuwa pan wung ka na bu my happy au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa na tum so am te ka put na au bu wu wan ma kuspanek ove hakimoy ansa au hihi talavai pu ita tewi hapi hakimoy au yu aato tangono pai pi hak zainen pu kau hinu wango pas ason kus hakian pu yokte pu nive pu pasat hak kusput ang ningwana ove uma kanana hinkinayat uma angke naksayani pai nap haki pai hak halaiting o tisyan himo alungor haki au pite ansa haki hita tuat ak ikalang pu pi haki hita tu wintak pai ansa hak pi au nang ta na ovi uma angka ovi uma kati hapi e kaliani pai pantek itam hapi wu ya voyek yani na e hopit himo at hapi ak hakam papa na kwang kati itam yeswan ovi uma angka ovi uma kati e kaliani pu uma somat ya kami mat ya kam tahamat somat kwamat Uma ovi umu ti mui umu me mui au unang tavi inge Uma tuat pumu hita te tunayan Pai song ka tuat hisat wuwi ak am tote Sen tuat yu am tote so am tote Tuat put ang wuwaye Sen piu ang ayo nyong akne Pai yasa askwale